batay bang mayana, pundo na tamli batay bang punsi, kaktat piyo nang na kam, krod, apambanong siba kalak pamihawba, mayay kaba, napal, yek na batarukpo. Singsin biyo nang ginababiraha bhakti mapalgi kuyom duda, tajaba sonjaba bhakti do, pinabiyo ni he taibong mapu.

0: Malayam ki manungda Chinese singna ihan hana cha thakpa kangbuni. Loilam sandokhiba British na awang nongpok India da kumlishinga maga chanipan kunga mapanda Assam cha ihan hana thengnaki. Matam adudagi hauna Assam da cha pambi thana rakhi. British na Sri Lanka amadi India da natana Indonesia da cha pambi sing thaki. Manipur da so Jiribam amadi Tamenglong district da cha adum thana reda.
1: Chagi matangda marui na thaknari se kopi ni. Kopi putok kiba ki matangda yetna bakhara di adum lai. Kopi pambi si Afrika da haubani. Ethiopian Highland singda mausha da ki haurakpani hai na kangu khara na hai. Aduga atopa mana Arab ki hameng loi ba kaldi kauba kangbu amana kumli singa maga chanipan yang khaida pambi adu thengna ki hai bichini. Kopi thaba mafamda nungsa yakna saba amade unda basi yamna sanade Brazil, Colombia, Indonesia amade Indiana kopi ki pothok puthok ba yamna maru oi ba lebak singni.
2: Aduga fiber crops hai bichhe maru yamna ba. Masi ki manungda lasing hai basi su amani. Pambi ise alluvial amadi amu bale hau da thaba yamchane. Aduga lasing hai badi Katan Puthokpa Maru Eba Lebak Singdi USA, China, Russia, India, Pakistan, Brazil, Amadi Egypt ni hai ni.
0: Bambi do Manipur da di mapham khajiktang da thanai.
1: Zut hai basi maling yuwe na golden fiber hai dana khangnari. Limon hai riba fiber asi na bag, carpet, thauri, adagi tarpaulin chabada sijinai.
3: Mai pi ma chao gora bala bu asida makhoi ne yam laba machine sing sijen la dana mahi marong thari is ha asmai na ga taura di noi ta daga ai ga dine labuk ta dom lai jaki ki
0: moi di lyric shooting thi na hai bani na ne computer internet si nari bani te ma pothok sing si yon bata senong yam yam phang bani na ne atopa ai gi maru amsu lai moi da nong ma amuk salu si
3: moi gi na kari kari thari ba
0: moi du di sha san iroi ok yen hameng nanu na sing bal loi ba kanglup di da lamhang da chaw na chaw na pham taw du na sha u chek sing loi du na sendong yam ta li ba
3: moi bu ok kun kun tha ga loi ba ngam ja
0: ka ni ka dai de gino da kun kun tha da na ti ok sangma chatru khen loi nari bani Yang berbising aduk di Sanggol, yang bising nak kok pun yerum sing khati yuan benda yang berbising ni dah itu memuin talis.
3: Aduh di, makoy itu social kerja kayak payah bukan budi nanti ni ko.
0: Koy.
3: Lomi hai bersih dah, cak mana bersin pamu ada kesu, mui gay koy kerja. Untuk yang nak kena kere.
0: Aduh budi, aduk tak mit tak urai dana. Tada, gari dah kahat piro. Itu mah, itu bang tu yang biu tada tu.
3: Yare yare. Sachi.

0: definition chim pa pa raga do pe kha de i raga nang ma do wang na phang ga certificate phang ga nang educated o re na hai ma du hoji te du ni mata na tre ni time sake
1: first the queen education da queen a yeng do se discipline labor responsibility khang ba
2: mai
1: tron da raga lai shu hai tar lai shu shin ma tha bi ga de ba not that a queen school ka han gi ba ga anga do the abc e ba tam bi ba hai bu na te ba ma hu se abc hai bu di du no ma hai rak to le re agi launchat thogalon haibasidi masidi education ke yamno koroiba part amoina puhiga dabne best way di aina khanjabada yamna angang ngori ngai di hauna masigi koigi laishu gi keno sidi imung na yam chauna family ni yam chaun responsible hei lobham tho ena khale adu gi matum da hoi mana angang na school chatpa hor kana school gi ujana su dum tobum to patok jarak se no but school da tambira su tambira su madu gi mata da yaur su yaur su imung da gi tambi ki batara gi mana hei ma pa tho mata da madu gi thogol do dom utluni hai tare basi wala easy gi maram su yam chauna lei koi se technology de am na focus sat kiba ama pa di ji kada ore khara wai sang nan nan bune na phone bisal ta na din de mana kan nu nga nga da esa la o hai kana tale har ta bune ne de sigi khonda ze dom horok pa ta ne aduna sigi education gi mata da koi na thogolon be bhara wangang sangang se school da ta tai na bu so ei yaad bra na khalle school gi su hoi my responsibility lei te have din de maru ai na koi na family da loi na riba halaman ma pa oi sing na masigi keno se taxi ka si sa ya mama ta na tam koi gi chakola ba japan de gi di asi ha na tam bi hai na ri na class 4 5 ong se mo ke su lai the focus be de discipline oi ba wangang sangang thogolon si masi ha na tam bi na hai se aduna masigi aikoigi manipura leiba naha sigda masi manga isigi maram sa sugum base wat lakpa aduga interaction family leiba macha aduga mapa aduga interaction wat lakpa mama aduga macha aduga interaction wat lakpa mai gi thabak na nikhang de deidi yam na koina sumba technology mobile da net ta kai da focus pe gi da na sigi keno se sum laptop unna bagi mami se dum ku ya hai tare masi sina ne koina mirak tila ka na wangang sangang da no lupa hai rak triba kai ni mi kholaga ang bahai lagta ba adu da adu da nga ga ek ta da nu hai tam lai sin sa factor me am lai ma sie koi na ngasi nai na ba zu loi do na te but basic ki kada de ho ni ni imu de ya ho ni
2: kai
1: adu ga responsibility do za sin this position do bu do imu sin a han ba koi gi mai ma sing lo sing tam ba ne na koi lo na ri ni na
2: kai
1: maru ina koi gi guardian parents sin na ma sigi ka no se guide to bi ba ma chang nge hai ba tu ni na tra ga di wa ang sanga to go lo mi ba ya o ya o da na ama na ma usi na da ba ama ama thaje na daba ama na ma kaisu mi hoina thana dabu gi wakan je lak pasi na sune ba koi marakta ke hani amna friction hai ge dra ke ga la isa sigum si wat lak pan na ne education hai bese mark tu katan na te hai bese mai koi na yam kan na ma na ha sin da ho rei ba ngang sin ma se koi na tak pi ta bi ma changet
2: ko sa akui yim ma ma tu so wang tu so tu ma pan je ki ba election ji kushal lak ta ba ja election ji kushal lak ta ba ni maram ore kan da electoral politics da akui ge lady ba na ha an kha ta na tangai fadana chenfam to ko gunna ma hai batar ga joza soft skill hai bas
1: man
2: soft skill le bas electoral politics ta kya nam maru hoi bage khar tham yo sa
1: soft skill se hoi aina hoi hamir bo wahang le electoral politics se lak budi lak che ke but soft skill hai bas di election gi wa khata na tre luching ba ma oi ge hai tar ga di soft skill emotional intelligence hai tare ko masi yau da bas tangai so ma he phadra bara na kale madu yau da na di luchingba amagi matik mai phudo pangamoi luchingba ama oibagi magi kudung eleva followers induga pau phaudo phaujin tawada wagani aduna it's not just about electoral politics thole ba koi ki gani vote le piba vote kari ba phampai ba pai ba loi namak subjal lakanda leader ama oige hai taraga dina soft skill emotionally intelligent sa ya na wang ga da ne ma du yao da na tholak pa na ne a koi na di khubi na ma ga khandi khadu ra ka na ko na bhab lak pa to
2: hai
1: hai ei na ma no mo du ji shoi da na thabak tu da sing ba kum da ra ga gri ta khai na ku ma ta di ma du gi skill yao da mi du de du maning da pa ma ga tum le am ta selfishness self centering hai vise ma se emotional intelligence da yao de ha ma du emotional intelligence ki against ne
2: hai
1: adon do na no in chat crise koi na aduna luching ba ma oi ge hai ta ga di electoral politics ki bu oisnu organization ama gi luching babu oisnu na tragna club ama gi koi luching babu oisnu na tragna koi gi thabak toba office ama gi manager bu oisnu aw ji ki matam da di soft skill ase yaudna nangna mi lishin amari manga di to khro mi ani loi
0: know I have about that. Nana me and you to lit the organ and tabuk to I have soft skill yaw the pang pang day.

pa isay, arang ba isay, nung si mapaw po ba isay. Kaya na may sa po ba isay, punamag isay gi masungak tani. Makalmut kudinggi matamisay sa isakliba amarjit ni.

0: ina kaira khunba natraga aina aduni adani habe wa lai te se thamo ye seng ma mari du ni thamna doi se na te se kana de ma gi hanna ba se thi du di ira ba natro
1: ire ne
0: ang yeng ge ne
1: e lok tho lok ge
0: che ne thamo inung gi wa hai khara dang atong gi mapham da thamja ki bani adom na nushi takpirak pa se hainingai leiten na thamoi nung dadi apen ba po i aina adom bu nung si ba su punsi ki oina khalaga thamoi laka nung da chet na punduna thamja ke ko kari kumpa nushi ba gi panthung ya hon bitana lama khang da hundi hundo piram ganu ningon gi mapok ti adom gi napham da kathok to na dong khatta gi lepsa rabani nushi biba nahak natana aina su kana gumba mataningon gi thamjatri nahak ki gita e yari ne sidia
1: yar bre ma
0: sari bo si mangai dana du si se nangi na khut magna doctor da pira di ke marau ni khamra mana ai di khanba ma sulai ye
1: kari kari ba
0: nang na doctor bunu sibadagi doctor na nang bunu sibani hele have se na chin ju bora jam na bada ai khangra bani
1: ini ge se ai ngun dai kai ba lagna ba pi ga dinat te po
0: nang ngun da budi ai na ke de lagna doi no hai ma kita thong halom da sanga isi kana kana no yeng ni
1: tamora na ga makoi doctor ga mata na
0: kari ba kari ba na ho ji ki wa hi do ai ore ko Mereka tak kredi, mung manunga orang boleh ningjani.
1: Ini nangce, wah mati ya, suhi kibaya apa nanti?
0: Koi bi ma, kange kange, misang lagi se, kari lelaki hai dona pidata na betul.
2: Manung matam di cadre, ekoi, koi thok cerai ye.
0: Kau suka ide dah, lingsin biru, gita, pidani dengan thok cerai.
1: Koi ni, cida pamsi.
2: Iya re.
1: Hujuk bu, kadom dah lembir bano.
2: Na koi awang thang bagi yum che asida na ba makha yeng bani
1: o o
2: kaisu thoi do patol ro ai koi na su hidal lang tha piram na bani ato machina wari ma wei kre
3: hema ai koi ni si sum phamjen da na sum le ra di ma ba ne ki wari si ya ra ro
0: ba ho ya ya sum da
3: ba dis tho la la
1: se nang na lagte hai ba si thi do ngasi hali si ni masida ai gi thamoi gi seng ba wa pham pum namak mai yek seng na pham da i khra ba ne
2: kita na si gi nu mi se pun si gi wa na di ka ro adu ga tha ban na nang ai gi ta bu yeng la ga mo mo nu i ma to ko amu ma man amu nga nan ta ri si na khang i kwa Misi mira kon tanah raktaba, nuri tanggi mata masih dah. Aina mafam sih dah lakani si nang thasa pengambra.
1: Ay kan suka lu de, thasa bagi wang mata layba ibu, nang nang asih kang hok dana, inak terlep daraga, waris thasa bapang liba sih. Ay kayam pelang gane.
2: Nusi bapak ubah sih na, ay kita way haksang sih. Nanak tetap layba pam bagi langning bapol. Nahak ini ningti raba mai thong. Biar na yang jeraga nungai bapaui. Masih buat si yang bapun si bapa bagi mampam dah tambah pun si minola ay kangti.
1: Aduh deh, nang kagda nate. Nupi jauh jubi ay gigi mampok si su kang lu bapun si bapa madagi pun nama ngau kre.
2: Ay gigi pun si dah nahang nate nadi. Ai yum pa lai ko
1: ma du yong nai gi damak li pi ra ga di ai gi de ka shu na te atu da
2: kai da ro ba hayo hayo ne nang na hai ning gi do hayo ba se
1: ai la ma na hai na sing na du na in phang gi ma sak ma tau pha je bi ma lou du na lu hong du na lai khra ba di pum na ma ga ina khal lu ri ba se ari ma ni da na
2: ma du ma di wai tho Aiyah, nging bawa pamba magi makapona, ayum pan gatori bun. Kita nang thajau. Aisyah lamana hai bata ilagesu, yum pan bagi wapam lak pada di. Aiyah, nging bawa pamba thambangam bagi hak sahong lai kita.
1: Lai bagai bahasa, nang aiyah kong panggi makaya.

0: Gita. Gita.
1: Hai ma. Ta moro mes. Nga si thung lari ro.
0: Nati. Nga rang ya sang lo pada thung la bani.
1: Oh oh.
0: Ada nga si ayu wo ina koi thol ro ge na koi thol ei sin ni. Na koi ni ni nati sing chop la pa da nang di mang wan da pham le ho ye hai ba du da. Uning mun khra da na ai hek ta sa thol ei bani.
1: Mang wan da pham se.
0: Ye ai.
1: Se. Sida pham bio.
0: Ya ya.
1: Taranana pao me ngon da tame adu bu chum bro
0: sume e koi pa bung na ha po transfer ta una ba hona ba da gi impan da amuk ta re
1: transfer
0: thabak po minaram ba maya ma si ga nga si di sa nu thami na du na kai na na ba gi ai ha ngarang thong la ba ne adu ga nang ga su wari ma tang sa na ning du na Nangon da ge are pa ma tang khang ge hai duna thu na mak chang la pan kita hai yang mak nang bo ini impan da pura ge khale
1: kare
0: nang bo ina nu si ru bana kui na ma pham ma si da tham la ma pam dre nang kare khale sakra se
1: hai yang mak ti na tung in ba ngam loi dore ima su yum da leite ima ga bo mina ba mama da yamna kanna badagi cheba to binana ba kana mat leita badagi chakhi bane
0: o
1: hore na yang khangdra ba mama gi thak tu gi phibam du da ai na mugyum sidagi thado pa hai ba sidi bap ta da boi na lokhi gane atu gi suma thak da nakal lamarom da na ai khoi gi imung se mama na punna mak pudna ta lak pani ta mo
0: o pare ne nang na suai bu thamoi sieng na nung sibi ba goira ba di wakal hong nanu siko kita
1: na chal di tamu natna ato panu pamata yeng ki kada balaite ai na thamoi sing na khanjari basu tamu khak dane
0: ai khangi kita ai nang bu lana lo di se phibam matam na yada bu kai ta wege
1: ai chalo lo ki ge
0: yare lo lo no tara na hoi me amna ai na khoi da sakhi se khang houda bne
1: o
0: ai thinaram ba yai ai mu yoksa lage ado horen denesa ga nanga nungthen tu ai khoi office da sector nanga ai ga wari sana khi ga dobsu yamna leire hauje ki ti ai sa lage ko
1: hoi ta mo makhong na thong na lak laga hai ba se pao ga da ina magi damak le pangam kidraba nupi oibigi thamoi se kari gumba matam da su sontha balai ko

0: Pabung. Ai koi doctor ro mespu lai bi ribra.
1: Ai bu nang lai bra.
0: Ah hai pabung.
1: Romes ti mai ka de lai ram ni. Hek ta sang chil lu. Khom lu su nu lo su.
0: Ya ni da pabung ya ni.
1: Ai nu pa ma sa. Ibu rana lai ne. Nang na kam dauri. Ada lady bro.
0: Ah hai pabung. Ara sum lai jari.
2: Ei dada. Kok jeong lu ya dro. Ada gira yum da gira sa thori si ba.
0: Ai ada gini. Yum lom da gam ta changam dri da. Nangida sangling mankadana hekta changai si ni.
2: Ai imung da phamuse.
0: Hoi.
2: A lien kapiro.
1: Sangu sangu. A sa ga di lon bi na ba kanam ta bulai te.
0: Ai yare da pabung yare.
1: Na su office ta I kum lak tri.
0: Oh.
1: Na ko ni wari nga hak sana u ko.
0: Ipa
1: thabak amat ta sal kire ko.
0: A pani pani pamu.
2: Pao nungai ba porom dong maliko.
0: Nungai nungai ba pao yam pure. Karino, ekoi doctor na tobi sibo.
2: Koi doro ge hairi sibo.
0: Ekoi ma yam punung si bidrap su. Gita agi khalaga. Marak marak ta kharaga de dum lakpi bi yam. Si tisu kaino amukha thara maga makha tar khidre hai bra. Ekoi doctor ki thamoi si khare de kanmalli da.
2: Dada. Ai di mabu nu si ba. Hojik su thamoi nu si ba de kai dong ramang. Ai yam na di langning ki. Ta sing ai hosan ge thabak se sin mana thadok pa yada na to bone.
0: Doctor. Hojik.

0: Ini ay kita mo isi kan batam lagi mabuka wangam na ba ay huwag na lagi ini
1: punsi ay ba si sinagta ni kalura no si imaw si di nanisu nang ida makan bada yam nungay di
0: ini
1: doktor na nang buka wangam niya si ay tazati mapam si da ki transport ako ibadusu makoy hal na impanda puning bata kita okibani
0: ini

0: doctor di mapham sida kuina leraga nang bu pukhi bai ba se magi amata ngar ba phirim di adubu ngasi idi taiwan na krakita
1: pang labi aina magi mapham da katholu ri ba thamoi se arim ba tare
0: si si to si kapanu to si lai bakta sum tho oina tamlak pani khandu asi ba nangi nupa oi doi du chu yam bhai hai nei sidi mayum ma kai sunu ngai mathan ta su po i hai ma gi hai babu sarkar gi thabak tau de dan hing bang am nan ba ma sa gi gari ma sa lai du na imphan da gi ga hati ho ji sat li bani mama ti shu se ga to ro khoda na bani nang bu di yam lun tau ni ye nang bu mama oi je gi hai re ise nga singa rang da gi na ta bani ku i ra bani
1: ine ibu kanagum hama da thaja duna luhung bagi paule na khre hai bas mahapu taram gadre ine
0: taram baya re tarana do in phan hek yau baga ma khoi da hana changlu ni aiben
1: aina aina chen ki ba pau ke age pau ko mama te pirakhi de ta sing na waro ye nung si bai ba se kai nu khang lam da ba ni
0: kita
1: ai kita mo si de de ningam da ba ma de sum lei krani ai bo ai bo hai ba la ki ba ma yam do ma gi da mak khal laga ya ki da bang ak ta ni ado ai ai hin ba pa am lu ba gi wa di na te ni thamoi thamoi le na ki ba du da nungsi rubagi wani mahang na nungsi khangan biram bagi mai chak amadi tamoi sida piram leine
0: doctor romas ki puksien da asam na wira kani habati ai tha sa bangam ti adu bu kita nang mu mana nungsi edi ai khangi kita
1: aina lamlan ba kana gumba amagi makala lekra ba matam da di kai dauro ne aina ma bu ngai ki badi matam amak ne atabo ngasi de madu natre hindu kre ne
0: mita

0: No po, Masha.
1: Pabo.
0: Nang ina kalliwa sikari no. Ha. Nang amukdadi kantaw. Wakan kanbangam driba ngang Masha sunati. Namaga igina hairiwa say. Nangi panabagida magtani. Mama mapaw ay bana kaida unda. Machabu mana na basin mahuna di ko.
1: Pabo, masigi wasi tamna kanasid. Kaisu nataba wasi da ima pabuna ko pagsasabirun. Ai yumpan kiro pabo
0: ipan nga si hai pam thok ta bada hai rak ibe sai na khan ta ga da bani manu matam chari nge da yumpan pam thoi ai khoin hai ri sai nang gum ba doctor nu pi amani thu na lu hong ba na tra ga tap na lu hong ba hai ba sina nang gi wani aya ba ma di nang on da gi lo ba pa mi
1: ai na kari khali ge se ima pabu na kari mata khanta ho dana mi gi ma yum da nu pi ye ma sa pi ru bu kari gi no pabu
0: wa khang lak ta ba du na ma ma ma pao ai ba na ma sha gi da ma khal la ga sang sal la i ba khong thang ni
1: mi gi ma sa do i kai ba pi bo na tho ka ni pabu ma du gi do sa ai pu bo ngam lo
0: kari
1: ma kha ta na sang sin bi ro no
0: no pa ma sha nang ngai ko wa ri se tap na sha si Ya, ai nangang ni bese kai suli tan khan bagi mana da khap tri bani ne se. Man khali wa khala su kari no. Hanak manak tauri wa thok su kari.

0: Ay, ang mga mandre. Ayaw, ima.
1: Sige. Ngayag da kango si. Doktor do, karatu na yung binaba. Ini hayrugi ko.
0: Ini. Ayaw, ima.
1: Da.
0: Ima. Ay, kang bayam na. Uwari. Ima, ay busulusin biro. Ay kang mayam na wari.
1: Kita, ay di. Ay siya toro isi. Ino na rin si di. Hidaw lang da kara sara ga pazakini. Sisi, ay, doktor gima nagda sa loge ko.
2: Sisa.
3: Doktor.
2: Matangi tangna ba kagi, pisa na kiyong biyo.
1: Doktor, kari kong mamita hazagi.
0: Ima.
2: Inisa na tala.
1: Mani. Ay koy doktor ro mes oire ko.
2: Hoy.
1: Nahak di sakpam nyam honglam le na. Ay gimi se kare sokhi ba sida nang bu pa he laksan ba sungam ludre.
2: Inisa. Ay koy si una kida ba koy re ko.
1: Hoy ni koy re ni.
2: Ado. Nisa na lai si po kana na ba gi lai no. Ado. Gita di angang kaya sukra.
1: Gita ni pore isi.
2: Ha.
1: Angang budi nupi ema dagi hena makata kidre.
2: Kaya karam makata lagi gini.
1: Thang nari sida ni doktor.
2: Oh, sangusi.
1: Si. Gita.
0: Ine
1: si. Doktor la esi. Ine ngakaki ko. Si tapna na taro ko.
2: Magita mag. Hei nang amma makai hona dana layang gane. Se, somda, mokta. Yara. Gita. Sore.
0: Ine. Hei amna wale.
1: Se, panida. Sordo. Dokter la asidi.
2: Se. Saang na onta holu se. Yara. Nangi nungai ta sing do amuk ta hairo sa
0: doctor
2: hayo ne hayo
0: ei ge hak jang khu dik ma loi na chi ta bak chi jo sur hon ba da yam na wai buk chi jo buk chi su yam na nai mi chi ma se ma rang oi na ta oi
2: Panida. Karimata nusa thiruno. Aina phana ba layengani. Ado matam khara di hostan da laita ba yara ro.
0: Doctor.
2: Khara kop na yeng bam sangi. Sister.
3: Doctor.
2: Se. Somda. Pesen si isen wa tong ta pusan bi. Bi number 3 to hanglong ni. Madu da wa na pusan bi. Tamna. Yare. Nisa.
1: Doctor.
2: Ini iri be dak sing si. Ini sana mutang lebi ro ta.
1: Pani le jeru ke doctor.
2: Se. Sidagi wona lebi ro.
1: Paisa di. Ai ngonda si yauri ye doctor.
2: Yani. Sina adam lebi ro. Sommatien khara ta bogi wani. Se, si paisan biro. Aina pang bhi aba mating su, ai loina pang ja gane. Thoina nuk sa thi biro nda.
1: Ai khoi doctor theng na base. Yam na nungai ja kre. Marai bak thira ba ima huse. Ging bhi aba doctor ke asu, yeng hala bani doctor. Kana pham de, ikang khang de. Machanu pi du na tha manga pharak la ba kanda. Gita na ma puroi batu. Nupi koi ba lang ba tau yan hairu ba dagi. Ina tina pubi jai bi ba tau badana ta.
2: Yes.
1: Inta uktu na hanna yang bi da badagi. Kita se. Matoi. Ya na sokhi badagi. Si yo na masa se sokjan khrini ne doctor.
2: Oh my god.
1: Ngasi pau ba da ma puro ba tuna. Nupia ma laur ga lai khi badagi. Hanna pau ba yang phira kedra ba ne doctor.
2: Marai bakti thires.
1: Doctor. Kita ge na basibu.
2: Ata so long tang lo thol ga yang batare.

Na sinumidang pung mapan minit mga chapa matamda tahanjagani matamgi wapa mamadi night melodies matang matang wina. Thoram putokpa kakching tabam Rite Sharma.

0: KBIC, tabang paano po gising tama itong ina, ay miramenda kong lagi. Apo
1: kurang... Fermi say, kudola sige Ruiboy na tabirasi. Ay actor na te, Fermi si degi. Zems, songtham gi konjel da, homen di wain na sayreng ba, ama dito ni ahibam na sayrang bi say.
0: Umanglay tsater kong pumatoy na koy na, moirang itor kong da, pamba kay taris haro. Aduga, moirang ipangay pa pong namag si Udo. Sao ba nung ton si U, tulen si U, moirang ning tau si U. Aduga, kurimba ba di si Unu, mahak na nga

Kennedy Kuman gi khonjelda ekhoi yambung na seirengba amasung Denson Salam na seirang bi sei asi tahanjaki bagaloinana ngasi gi oinadi ngai khu takisi thauram lanthok chaba matang asi de loishin jari thauram tabiram liba marup singbu adom gi marup thongam gi tanjalina amuk kahanna khurum jari

0: thaurum da biri basing bo kungang gi thaurum na han ba mak ta da taram nok jeri kurum jeri je be masu yog bi rakle
1: hoi yog jeri na
0: na na pida tha jeri je be ba pida som da lengsin bi
1: funny funny na
0: je be ma ngasi asi thang jeni mi ni ngasi gi thaurum gi ahou ba si di thongram sanatom bi ti bi na sak ba khongjom parwa gi tang ka kam kha ta mi na si je be ma
1: funny funny na
0: matang na moirang kang le rol da khamnu na singjan ba gi matang ni je be ma
1: hoi
0: adudi hai ri ba khongjom parwa gi tang ka asi ngasi gi thaurum gi ahan boina ichele na ta mi na si
1: hoi ta mi na si na

be ma, hey ma, ming bulai re bigai na kawi haje. Mine takra kari khangani, palem pantho ani do. Oh, ngau bu ngau bura ne. Lai re basu ina khun bi kong nai. Masak phana thi re basu sak hen bi gai na kong na bani. O ne lai re baga loi re tok tho si se. Akhoi chanak punung de lai ru si. Singa se aina loi na lai re gada bani. Se se. Taret ki chenja si pai sil loi de na. Senjoi khara pai re haraga. Khamnu gu phur khau. Figao de hegya hal. Tai be ma yamalida. Kari gi ta gi sengau do ai gi ni. Ai gi sengau si phuna. Ita gi ni. Chap manara bani. Amha gi amhan. Hai dana.

0: koe I singa tau ba,
1: Mary,
0: hai wa tare mai, mahei a maniko.
1: Mm-hmm.
0: Mahei ni, aduga magi manung si daista, a koe I sing aquatic plant ama oi bagi, magi chap chapa magun maya madu na sai I singa tau ngana ba, sponge, oi bi o spongy oi ba, marakta koe gi lasing mapon man ba, makano sponge maya mama yau ba, si magi properties oi dana koe I singa pang ba pon. A koe pai pu hak tak tagi hona, tangzing ngai ba se, koe gi lamda koe di uraga dumak lakre. Atra mana yamna park na pan ba, adagi di lei pajaba machu sat ba, mathakta aduga I mahesina ising manung de lupsal laga pan ba, adukumba, makalgi pan bi ma oina koi kweno oina dum kanga ragalai. Hai reba tangzing se, a koi tongan tongan ba prithibi, a koi mapam si kakta natana, tongan tongan ba prithibi ki mapam mayama mada, a koi ma se pangi, aduga seasonary. Hari bama pumping say ayam bana koi gi Southeast Asian countries ko to palam da hari gana aduga Eastern Asian countries Malaysia Indonesia adegi di Philippines ko Japan Korea sigi pumping si da ayam pangi aduga magi pangham say Russia da so pangbagi ko koi India koi gi Southeast Asian countries na koi Nepal Bangladesh hari bama pumping si da so yam pak si na pangi aduga koi gi Bharat ki oina hairagati bihar yamna major oiba madugumba production phamtauba mapham mani aduga bangladesh ko khoi gi kano atopa neighboring country masi gandakna ba khoi gi state ta khoi gi bihar gi nakna ba up west bengal adegi orissa gi mapham sing da so aduga khoi gi tripura amasung manipur se khoi gi hairiba thangsing yamna phajana phangba gi map ta yauba mapham haptani aduga masi koi prithibi gi kanu sida isa scenario da akoi india gi yamna choba position na makaglei akoi gi export makhana oina haibati thangjing sibu pokto aga phangi ba pot makhana haidana masi prithibi punamakta akoi gi bharat ta gi export tawe aduna bharat ki export to export to basi akoi gi mani india gi bihar hairi ba mapham sina ko yamna choba share ma mana kalaga lei hairi basi around the world gi prithibi export kano ta 90% se bihar khaktana produce ta hoye aduna bihar gi to yamna khoi gi kharap kutak to ba sing laigan ba marshi oipa area specially magi darbhanga district sitamari district ko sigumba mapham yam ba sing sidai da hairi ba gi cultivation se ta hoye duga magi research center na ching ba sing se aduki matik phajana lei aduna aina masigi poch dai da ki dang sang san jara pa da khoi gi khoi gi ICAR gi ko eastern research center si khoi gi darbhanga da leiba moina tongan ba si gi aquatic ba si gi particular thangjing stai sa research center si mo khoi na yam na chaung na research sa wi du ga moina puthok pa makhal variety hai ba tare ma du khoi na sorna pe te hi hai ba hai ri ba pot si mo khoi na putho I adu ga loina loina na bihar gi agriculture university sabor da leiri ba sina su mo khoi na su yam na productive oi ba highly productive oi ba adu kum ba makhal gi khoi gi makhana makhalama khoi gi ma sabor makhana wan hai da na leiri ba makhal ani si masi popularize tong na ba gi da makta na sai gi yam na achau ba prithibi da khoi na ta Bihar na 90% koi ki share ama contribute tauri se Hariba Research Center lady basing sina su contribute yam chauna tauri.
1: Ada koi ki Rajya Manipur se gida makta di Hariba makhana se jina bagi mawong se masi kari karamba fibham da lady na lobi bayai.
0: Akoi ki ipai pu hak tak tagi di Thangjing Hypercity adumak chana dana leire. Thangjing si akoi ki koi ne khang pa tagi di hinjang oina amet pa oina irom bo oina akoi ki cha pa ki mo po oka su ipai han jing na su po pa su marak marak ta yau bi ko. Mas yau ro si tau bi akoi na chana re isi. Adu bo makhana hai dana production akoi na Manipur da tauri pa si di makhana oina produce so batin oite. Makhana oina pokto oka chari pa si di akoi ki Bihar da tauri ba mapan da tauri ba pothor pang hak tani adugo Bihar da taunari ba makhana si di akoi hana season na remi ba mawong si di akoi koi chara hen ba matam la koi gi light in ning ba matam da chara hen ba bar ta to ba matam da adegi di lakshmi da kat na ba lakshmi puja da season na ba adegi lhong khong dong ba chaw ba du gum ba thorap thoram sing da mayama mang da yam na phaja ba injang ma thel ama oina pu thok ba cha ba hai pe se shmai na oina season na pangak tani adu bo akoi gi lamdam sida di apok pok ka bok tu cha dra gar su akoi na fresh oi ba fox nut oina thangjing oina di adumak chariba phamni adubu atop magi season pham se chinese medicine da di mase hida koina season na ba adegi di ayurveda system da so mase cha healing ohum gi mamang da gi hauna season na ba gi magi adumak koi literature sing si da phangnei yunani system of medicine da so hairiba thangjing ase season na ri mangon da hida ki properties khara yaura ba da koi gi magi mana da magi domains hai tan khra yauri hai ko masiki port asina khoi bu khu tang chikpa ko rheumatic oiba laina sing si dap treatment to bu da moina season ba adeki ti hakjang manung da apom ba toxin o lei ba khu gi masak lei ba poche sing se masi su khoi gi lo thok na ba gi da makta season ba adu kum ba ki moina hida lang thak oina season ne adu bu bharat ta oina season ra mi si di khoi bar ta matam da season ba non serial oiba serial gi group ta di ching da ba adu ka khajik tang Java Matamda,
1: nutritive
0: value, Yamto Wangba, Adugumba, Makalgi Oina, seasonable Oina season.
1: At the Mongon the Yauri, a caricari nutritive values, a caricari no more on the Pandish.
0: Acquiring a CD, Makana say super food, hariba food category, see the chinge. Ma say, Adukimati Mongonda, Quigi, nutrient pack, Oiraba, Mayama Yawe, Quina, Quimachi, Oiba, caricari Yauki, Hidena in a tank, some lap Napanjaba the tea, carbohydrates, Makana say, gram, jama jaba the. Mangonda 75 taina 77 gram muki chang si yaugani protein gi changna khoi gi gram mapan da gi na tara bhau yawe fiber gi changna amna wang khre mangonda yauri se 11 da gi na khoi gi 14.5 gram bau gi si yawe aduna horen khoi mathang mathang aina haijerak pa matam da fiber content si ma yamna wang na phajana yaubire aduga khoi gi fat ki saruk se masidi 1 gram yaudaba 0.1 to the khoi gi 0.7 gram soibo ki chang sikak tani pa mangon da yauri se aduga mineral gum badana khoi gi calcium si 50 daina 60 gram bau yaure aduga manganese potassium phosphorus sige chang se ya na phajana yawi haidana haibi aduna sigumba magi nutrient content si yenguraga magi health benefits da koina kitang haijera agadi ma si fiber yam na wangi ba oibato aduna ma si chaba matamda Pook se thal laga thammani, miyo e basi.
1: Pook thal laga,
0: aung kitang chaba da. Pook thal laga, satiety value se waang na lai re. Adu oira ga diyan, dagi fat ki content tu ma 1 gram yaudra bani na. Ma se, koi weight management torokpa matam da. Cha chao basi, handa hange, haidana meena, torokpa matam da. Season na pa ya pa, dugumba, ya amna aphaba makhal ki chinjaka ma oire. Koi ki diabetes manage torokpa da. Dugumba, ya amna kanaba makhal ki chinjaka ma so muk oire. Kari gino, haira ga di, mangon dan sai high fiber oi ki ba oi pam oi lebe duma ka adagi magi low na sai glycemic index le pani na pung manga taru ki matung da ma breakdown to ba howe aduna sugar spike si leita bani na khoi diabetes management si da su yam na phaba food option ama oi re adagi mathang da mo khoi gi mangon da antioxidant ki properties se masi su yamna changna wangna yaure hai pagi potlei mangonda gallic acid haidana moi mangonda yauri masina khogi hakjang manung da pomba chikpana ba oxidative stress laiba mayam sing se masi lokthok pangam bagi mangonda properties se yauwi hai
1: oh hoi hoi ada hari ba khogi miyoi bagi hakjang da so dokimati kanaba piraba nutritive value yam wangna yauwi hari ba makhana se masi ekuina se Sage, Haregadi, Kari Karamba Mong, the Karam Haina Masse processed orga, same saga, do you know the processing method to Shukitan Tapir the Yamnuin?
0: Hi Sage. A question that Dito Dre, do will be harder. Mogi traditionally in a Taunariba, Makana processing se, Aquidi, Aquina, Aquigisida, Hekpa. Adegi akoi sida tawba siga yamna kenare akoi gi sidi mapung ba manipur tadi mahai oina hekpani na ising dagi koi he I aduga bihar atopa mapham jingda season ri ba mapham jing sida tobana makoina ising sida koi gi mature oireba matungda mapung phana koi gi loraba matungda ising manung sida matomda kaija khiba tu makoina ngai aduna ti akoi magi panba matamsi akoi june july degi palak pasina akoi october november ba ba pali kwa aduna november gi loshalakpa october gi loshalakpa swai gum pasitaisa makoi gi pan gi ba matung matam dugi loina na makha ising manung se makoi akoi polang a choba long a choba gum bana ising sita kumdharaga akoi leba koi gi koi gi pokhri gi manung se akoi kholakpa haita kholaga manung da lady se lengnang du ne le khomarak tu da gi akoi gi pokhri gi kano sita gi manung sita gi kokhalakpa maru mayam se si dumai na harvest to akoi na harvest to se harvest to bo si hek loiraga masi le khom le nang marak tu da gi jam tho ani khoi gi nik thok tana jam thok tana phajana jam tho ob ma tung da ma si bu khoi na nung sa da phau ba gi process se amuk tong ni nung sa da nu mi ni ni da gi na hum ni phau ba jam tho ob ma tung da ma khoi na nung sa da phau tu e phau ra ba ma tung da khoi ka mai to ge ha ba ma tam da khoi mai da ngo ba se hau ma khoi mai da koi kam leirang a cho cho bada hariba yor ki khang bu oiro na traga leiba ki cha phu sing da bu oiro hariba po che koi na ka bu po po du mai na koi gi wa gi somjit kum ba man ba khoi kha be wa ma kum ka no du na ka bu po po gi ma wong da koi hariba ka no se process se tawe aham ba ngo bu se koi gi wa hi da koi na kano processing gi kano da tempering hai patare hai pati ma bu ma sa se ma gi ma ku se ma se khajik tang a khoi gi temper taw ra ba ma gu mai chang hal laga khara pop tho han ba gi mong da taw re adu da gi mai si da gi lok tho aga amuk numit hum ni gum ba gi chang da ko 72 hours mu ki chang si da amuk tham bi ra ni adu gi ma tung da numit ni ni hum ni se amuk tham ba ma tung da a khoi na amuk mai khang da amuk thangkal laga amuk ngau gan mai ze hit yam na strong an yam high temperature da ngau up gan sida ka do ni happen matam da koi na ngau ring is da lok thok aga po po koi gi utup amana thara thara ga thugai re ni hai mai na thara ga thugai rak pa da gi masai gi maku amu basi da gi thok lak pa po po long thok lak pa ka bo se sibuni makhana hai da na hai re se aduna akoi na makhana se koi na pok ding ai da so grading hai tare jali si dai da koi gi 4 mm yau ba ga jali ma hai bi adu da na akup ma thang jing maru to ta khina ba ate de gi di kharai khara chau na hai bi 11 dai na 12 diameter centimeter diameter lei ba adu gum ba ka no si da kharai si da mo khara chau bu to da na smai na grading taw ra ba ma tung da koi na ngau khre amuk pok tho ob ma tung si da su amuk akoi na grading taw ra ne ba sai gi pol kan da lo ni tu da akupana akupagi ta khina ba achobana achobagi ta khina ba masi taw ba gi maram di kari gi no haira ga di akoi gi apau ba hai ba di na sai gi 11 mm da gi hena hen ba 11 mm da gi haura ga 11 for 11 hen ba mayam sing tu na yam na high grade quality sing ani changa mathak ta kilo da adamai na yona na bagi da makta mukhoi na madu puna lava hai da na kaure atu da gi maraki mm hai ta re khoi gi grade khara medium grade oi re pa hai pati gram khoi gi mm da hai ra ga na tara ma thoi yau da ba adu gum ba mayam 9 da gi na tara ma thoi ma pan da gi na tara ma thoi ba ki grade lei ba mayam sing to madu na khoi gi medium grade oi na chat le madu ga adegi di khwai digi pikpa hai tare pikpa jali du da litha ba kangbu sing tu na khwai digi low grade hai ba tare ma du na khoi gi mm do 4 mm da gi na ma pan gi makha ta lei ba ni pan ba ki marak ta lei ba du na moina thuri hai da na ka ra ga grade si tongan tongan ba grade se sa mai ki maman maman se smai na tore hai ra ga thamba na adagi amuk plastic ki khau da aduga yom jhalani aduga amuk bora na yomaga tongan tongan ba grade se thamme masi khoina masi ki processing si amna khoi gi
1: khutti
0: chang ba hai tare ising manung da amuk lupa ga khon ba
1: ka yam yorok to ino ju khang
0: ma tu aduni ko masi ma tawre adubu ma khoi gi Bihar daga tauri sidi akoi ki sangam mabada magi specific akoi ki plan number se specific ai tauraga thane hai batare akoi ki smaina pata bahau da ho ho ho na tab fill da moina phasana fill system da thaba gi oibani na akoi ki cultivation se meter ama makhai daina ani bahau ki chang dang lu raga thamme aduna tauraka matam da management se aduk mati ki adu hamna di adu line na tauri

0: pumpkin seeds
1: adugumba myam se incorporate taure hairaga hajiki makhana gi coarsely habadi ma khara powrap oina mowa powder duga mix taure hairaga magi energy bar semba sibumba myam se haji mani khoi gi india da yamna tongan tongan ba makmakano companies myam na puthore I tongan tongan ba self help group ki missing na sadana hari po pochei myam sing se puthore I aduga yam interesting oina koi ki manipur da su koi gi asugumba startup brand amana koi gi manipur da su koi phangi ba thangjing ase asina sai gi flavored ore ba koi gi adum snacking item ama oina flavored makhana oina puthop ba kaino su thengne yam encouraging oi ba kwa maina su thengne jari
0: em nungai je ada makhata na mu khangjening isina hari ba koi gi makhana sem sabagi thabak si processing si da su yam sang ba aduga koi thangjing si maktabu tinghang pan ba ising da hawo we bana moishi hek pa khot pa da khoi chila de awa ba mayam theng na hai jari ba adu mai tok da na hari ba makhana si shem sana ba khona birak pa processing tong na ba khona birak pa matam si da khoi khudung cha da ba dan ra khoi mo pibam hek cha da ba du gum ba theng na ba di rei lei ta ba jan
1: mai hi yam na ma ki khwai de gi major challenge se makhana processing da ma gi labor yam intensive we ba se labor yam chang ba se ha bi di kui na ising da lup pa ga thabak taw ga do ba harvesting matam da na na sai gi ade gi manung si da sa khara freshly tauram batara ga di koi gi tinghang hek yuba gumba sigumba moyama ma thenga da badina te asai gi ko ma gi haro ga mun basi chu chang chang mana na mulak ta basu dum yauri bani na aduna kharam ma khata tha ga dum na adu gi harvesting matam da awa basi su dum ak thengne adegi di akhoi ngasi magi machineries me am jing do na sai gi hari basing do machineries sing si ma plant ma jo na pokan no toro ke ha pe matam da paisa se ya na changak pani na mi khuding mang na di khoi gi mechanization se loina to bangam da bagi problem ma sum klae adegi di among ma se mo khoi gi pok tho aba kabo ni na pok makhana se ma se khoi gi sponge kum bani adu na di ka dawre ma moisture yam na absorb to bagi pok ama khak yaro bani na ma se pok tho khraba kabo si so khoi na mo store to pa se phajana store to dra ga di su su law bagi po che to ra ga di khoi da ma gi value addition to the problem se la ka dori bani mang ga dori ba
0: sa mi so pam ba wala
1: ka so pam ba wat ba absorption to ra pani na moisture absorb to ra bani na fungus na yam ma to ra khot pa yam gi khoi gi problem se muglai rani apa aduna proper storage laidra ba nasagi labor intensive oi ba mechanization wat ba na degi mechanization machine laidra ka so high cost oi bani na mipung khudi magna khoi gi effort to bangam da bani na masi gi problem sine khoi da laidri ba se
0: hoi hoi ado lushila poina khoi gi lamdam sida su thaina mama ngai degi hongnai pai pu hak tak tagi channel rakla ba thangjing si ekhoi na process to ro ba matung da makhana na puthoktana shem sadana tawre ibase shigisi khoi gi lamdam sida hokjing makti makhana shem shabasidi kya kan changjan ri di tak pire ada si hena pakthok chok thorop tana khoi gi lamdam sida shu masigi mayon ji changsin lak pa yana bagi damakta khoi moli bala na home science ki subject matter specialist samoina lamdam sigi laibi lamdam sida laibi riba myoshing maroina masia khoi gi khungangi thorom sigi program sibu tabi riba
1: masigi makhana habisi bagi food value si dai da aduga export khoi gi quality lai ga dopa khoi gi port ama oi bana nasi khoi gi manipur government na su ko yamna masi khongjeng makhana se mission na ma oina khongjen am changjhel lai ngasi ngasi su khoi department of horticulture and soil conservation na sponsor taw da na tongan tongan ba khoi tha ma chup na hena ma khoi district sing sigi farmers puna mak sing se khoi training taw ri haiba tar makhana bu kamaina tha ba cultivation kamaina taw ba de ki kamaina processing taw ba haiba na ching ba sing si malik chum na khoi ki tongan tongan ba district sing si da chakot hanana ba gi masi makhana se mo chok thok na ba ma de ki henka na ba ma gi production taw na ba se yam kan na changjhel li aduna di khoi ma khoi na khoi na taw rak ba se da is da khoi gi hana gi lady ba khoi gi kaino se phangiba variety khoi gi local variety sigi matakta ano ba makhal gi aina na sai panja ki ba khoi gi sabor makhana wan ama sung sorna be de hi hari ba aphaba makhal gi khoi gi thangjing haying yamna popping tawra gan da so po gan da so yamna chaw na aphaba makhal gi pok pa ya ba dugum la ba thangjing sing se

Kotang Lamjil, film sedagi. Nomai tem pahari amadi kita ani puna sakpa. GC Tongbragi mayekta nomai tem pahari masamang na sayrang bay say si tahanja kya bagaloy na na. Good evening Manipur lantok na tahanja ba matangas deloy sinjari. SMS tabi raktu na thorom saruk yabi kiba loy na na thorom asibu loy ba fawba tabi kiba kudimagpo. Hay ningay leite na tagat pufungdok jari.